0: spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas ang vitamin C, nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Pabili nga nito.
2: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Rexido Forte!
4: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.

0: sasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ka! Kaya pa ganyan!
6: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa dilim.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
12: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing! Igago, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: Ka, kaya ba ganyan?
2: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
3: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
2: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
3: ikaw ang liwanag sa dilim.
2: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
5: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane
6: na maaaring makatulong protektahan
5: ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.
7: Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sama

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa! Yan ang Liverate Pro! Tulong sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liverate Pro!
2: This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, B-Meg.
12: FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Kabili nga nito.
1: Patalo, mahal na maan. 20 na lang.
0: Kabili nga nito.
2: Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Rexido Forte.
4: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Song being sponsored by M. Lulier.
14: This song is brought to you by
15: Optin Lutein Capsule.
14: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
15: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
16: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka rito, wala kang talo.

0: 1FM.
1: 1FM.
2: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
3: Time check, 9:45.
4: Nagsalung admitin tila nga na taanak mo'n.
5: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
6: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
10: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad lang, fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
17: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
18: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
18: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: Medicare time!
1: Ako po si Loloy na taga-Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng kidney care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong kidney care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa kidney care.
2: You care, we care. Kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Nagsalun admitente lang nga na ta anak mo.
5: Ay no, malagsakit met lang dahi ta.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Pabili nga nito.
12: Mahal naman. Ang 20 na lang.
11: Pabili nga nito.
13: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sama sa

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 10:15.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Pabili nga nito.
5: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Nagsalon at may tente lang nga nata anak mo.
1: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
2: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
3: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
9: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Song being sponsored by M. Lulier.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
13: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Tayo na.

0: ito?
1: Akala ni mahal na manang 20 na lang.
0: Ano nito?
2: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit. Rexido
3: Forte! Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

Magandang araw mga kapahagi! Welcome dito po sa ating programang Servicio Todo-Todo ngayong araw na ito ng Huwebes. Ha? Mga kabahagi, naku, napakabilis ng panahon. Isang hataw pa tayo tomorrow at matatapos na naman ang ating working days. Kaya, mga kabahagi, ano, sulitin natin ang mga pagkakataong tulad na ito na tayo po'y nagkakasama dito sa ating programa. I-message niyo po kami kung meron po kayong mga concerns, may kinalaman po sa inyong komunidad, sa mga kaganapan po dito sa ating bansa. Mga kabahagi, no? Pwede po kayong magpahatid sa pamagitan ng ating text line 0921-886-6045.

0: 1-800-656. Tututukan natin ngayong araw na ito lahat ng mga serbisyo at hindi mawawala syempre mga updates sa mga nangyayari sa ating paligid dito man po sa Metro Manila o di kaya naman po sa mga probinsya. Of course, sa tulong ng mga magagaling nating reporters sa provincial stations, ay nahipahahatid po ang latest na kaganapan doon. Kaya mga kabahagi, samahan nyo kami dito sa ating Webeservisyo! Maaari din po kayo magpahatid ng inyo pong mga comments, no, suggestions, topics na gustong pag-usapan, pa-shout out, pwede rin po yan. Just let us know. Doon po kayo magpapahatid sa ating Facebook Radio Pilipino. Abang tayo po ay nanonood, di ba, no? I'm sure meron mga nanonood na rin sa 1FM. Yan, pwede pa kayong mag-message dyan, okay? At alam niyo naman, tayo po'y laganap pa sa buong bansa sa tulong ng mga provincial stations. We have DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, DXOW Davao, DXCO Cagayan de Oro, DCTC Tarlac, DXCO Cagayan de Oro and DYRM Dumaguete. Hindi ko lang alam kung nabanggit ko na ang Bacolod. Anyway, wala namang masama kung maulit ko sila. Hello sa mga kabahagi natin sa DYRL Bacolod! Magbaramdam na mga kabahagi! At syempre pa yung mga nanunood din sa pamagitan ng 1FM. Of course, yung mga nakikinig din po dyan, ha? Andyan ang ating 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, at syempre pa ang 99.31 FM Baler. Yan. Sige na po mga kabahagi, ha? Message na kayo sa amin at mangyari po, no, i-share natin ang video ng ating programa na lubos pong makakatulong, I'm sure, para ho madagdagan ang kaalaman ng inyo pong mga kaibigan, no, kamag-anak, mga FB, o yung mga followers niyo po sa YouTube. Ang ating pong YouTube ay at Radio Pilipino Media Group. Okay? Huwag kalimutan mag-subscribe. Yes, mga kabahagi. At aside po sa Radio Pilipino page, of course, yun naman pong gustong-gusto ay mga updates talaga ng mga balita. We have Radio Pilipino Digital. Pwede nyo rin pong i-follow yan, ha? Walang masamang mangyayari kung ipa-follow. Actually po, maganda pa. Dahil updated kayo. Yun di pa rin nung nakapag-follow. Ay nako, sige. Titignan ko ang mga yan, ha? Dapat po nakapag-follow na kayo. Matagal na. Okay, so sige mga kabahagi, ngayon po'y araw nga ng Webes. Tututukan natin lahat ng mga services, no, ng ating pong mga ahensya ng pamahalaan, even the non-government organizations, ha? Kasama na rin po yung mga private sector, lalong-lalo na yung nag-a-attribute po ng malaking tulong, ha, para sa mga kabahagi natin sa publiko, dahil yan po ang trust ng ating program, serbisyo publiko. Diba? Ayan. Sige po mga kabahagi. At batiin ko na rin ang mga usual pong nanonood dito po sa ating programa. Nag-aantabay po yan. Ano? Every now and then ay nagpaparamdam sa akin. Kaya alam ko, tiyak mga buhay po yung mga yan. Yung mga nanonood, nakikinig na hindi nagpaparamdam. Naku, magduda kayo. Ha? Buhay pa ba kayo? Ha? Oh, kailangan eh, ano tayo, masigla tayo kahit nga'y nandun na tayo sa bandang palaylay na linggo na, diba, no? Webes na kasi. Samantala, eto updates tayo, sinuspindi po ng 30 araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. ang operasyon ng 18 unit ng pampasaherong bus na pagmamayari po ng Baclaran Metrolink. Ito'y kasunod ng insidente nangyari sa southbound lane ng Kamuning Bus Station sa Quezon City po yan, na dahil umano sa miscalculation o hindi tamang pagtatantiya ng driver na nakasira po ng 12 concrete at plastic barriers ng MMDA. So ibig sabihin hindi niya nakalkula, no? Ibig sabihin tinamaan. Ayun, ha. So hindi pa ho siguro bihasa itong driver na ito. Bagamat hindi ho tinukoy dito sa ating nakitang balita, no? Lahat ho sana ng mga drivers, no, ay wag ho kayong magpupumilit. Actually po, no, ako po ay sabi ko nga nakapag-aral ng konti. And sanay na rin. Actually po yung mga automatic na mga sasakyan, no? Ha, yung mga SUVs na yan, ang daling paandarin. Ha? Kabahaging Vincent, pindutin ko lang yun. Nag-i-start na. Pagka inano ko po, ha? Yung, wala na yung mga ano, kambyo-kambyo. No? Napakadali yung patakbuhin. Yan, oo. Kasi automatic rin yun sa akin. Pero, hindi ako nagmamagaling. Ayoko ho kasi makapatay. Yun. Ha? Sana po yung mga ganyan, not because you want to earn, no? Siguraduhin niyo po sa sarili niyo na may capacity kayo. Ayan, ha? Para mas malinaw. May kapasidad talaga kayong magdala ng mga transport vehicles na ito kung saan nakasalalay po sa inyo ang buhay ng inyong mga pasahero. Diba naman? Okay, so mga kabahagi, magpapasan tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo Toro-todo!
1: Sama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
4: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
5: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan.
6: Online at on air.
5: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
6: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
7: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Ayan, ha. By the way, mga kabahagi, ano, ngayong araw na ito, I am expecting, ano, to have a conversation with our dear friend from Octa Research. Naku, na-miss natin ito, ha. Ang ating kabahaging si Guido David, si Professor Guido David ng Octa Research, ha. Alam niyo naman ano, pagkapanahon po ng eleksyon, ayan ha. Sikat na sikat ang Octa, 'di ba? At ang iba pang mga research groups and sabi nga ay 2026 pa lamang pa po sa ngayon. Pero mga kabahagi, ano, hindi ko masabi bakit ganun ha. Ramdam na ba natin ang election fever? Marami na mga naglilitawan ng mga surveys. Is it because of they are commissioned to do this? No? Or yung sabi nga ay yung clamor ng publiko para pag-usapan na ang tungkol sa eleksyon. That is why they are making up these surveys already. At yung ano, kasabay niyan, yung mga tinatawag po may mga approval ratings, mga kabahagi, no? Kasi minsan din ho, no, sinasabi ito ay nakakapag-mold ng kaisipan ng publiko. Ha? Kumbaga, kung papunta tayo sa isang lugar, ha? Yung mga surveys ay talaga bang nakakatulong or nakakasira, ha? Sa mga tamang desisyon ng ating mga kabahagi, no? Whether they will go to the right one or to the right or to the left, o di kaya ano ba, nandun ba tayo sa gitna? So yon, naku ha, alamin natin yan mga kabahagi. And yung mga methodologies, how significant and how effective the methodologies na ginagawa po ng mga research group para makuha talaga yung ano, no, yung pulso ng mas nakakarami, no, ng kumbaga majority ng ating mga kabahagi. Yes, okay? So yan po, no. Hopefully we'll have Professor Guido David. Pero siguro kabahaging Antoine, ano, we will give way muna dun sa mga reports natin because around siguro sa mga last quarter magiging available ang ating kabahaging si Professor Guido David. So priority muna natin para maisalyan natin lahat and from that time ay maging okay na, no? Oo, ang ating pakikipagkwentuhan sa ating special guest for today. Okay? Samantala, eto na muna, tanggap tayo ng mga ulat mula sa mga magigiting nating kabahagi sa labas ng himpilan. Lipat tayo sa dagupan. Andiyan po ang ating kabahaging si Joseph Lumibaw at ang kanyang ulat may kinalaman sa kauna-unahang Kasalang Bayan 2026. Ay, eto yung ano, eto yung sinasabi. Teka muna, ang uso June Bride. Ha, eh bakit Mayo pa lang? Di mo pa hinabol sa June? Ha, ito nga po ay sinagawa sa Barangay San Isidro Norte, Bayan ng Binmalay, Pangasinan. Kabahaging Joseph Lumibaw ng DWPR Dagupan, ibahagi na yan.
8: Magandang umaga, Mang Mits. Masaya at matagumpay ang isinagawang kasalang barangay sa San Isidro Norte, Binmalay, Pangasinan. Ang kauna-unahang selebrasyon na ginanap sa barangay bilang bahagi ng kanilang kapistaan. At ito'y dinaluhan ng kanilang butihing mayor, Honorable Pedro Mitmirira, bilang officiating mayor. At ito ay libre. At sinagot din ng kanilang mga gastusin, reception, ang kanilang butihing punong barangay, Honorable Remigio de Vera, ang catering service handa at iba pang gastusin sa papilis. At ito ay hindi kinuha sa kanilang barangay fund kundi sa kanyang sariling bulsa. Ang mga barangay gagaw naman ay abala sa pag-aasikaso sa mga dumarating na bisita, mga ninong-ninang at iba pang kamag-anak ng ikinasal. Layunin ng sinagawang kasalang barangay upang makatulong sa kanilang kabarangay at bilang pagtugon sa kasalukuyang krisis na nararanasan sa ngayon. Ayon kay punong barangay, tuwing magkakaroon ng meeting, isa sa naipaparating lagi ng kanilang constituent ay dahil sa kahirapan ay hindi makayanan ang gastusin sa pag-illegal sa mga gastusin sa papilis at upang maging legal, lalo na't matagal na silang nagsasama at upang maging legitimate ang kanilang mga anak. Namigay din ang mga regalo sa ikinasal ang bilang kaugalian, sinagot din naman ng mga pabitbit sa kanilang mga ninong at ninang. Yan ang balita mula dito sa DWP Radyo Pilipino Dagupan. Ako si Joseph Lemimo, nag-uulat sa serbisyong todo-todo dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Okay, maraming salamat, kabahaging Robert. Samantala, eto pa, update tayo. Aprobado na sa ikalawang pagbasa po ng House of the Representatives ang House Bill number 9305 o ang panukalang Kalinga Act na layunin pong ma-institutionalize ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance program. Uy, I understand sa ikalawang pagbasa rin ay nakapasa, ito aprobado na tinatawag na mga ano no, yung mga pamipamilya, 'di ba? Pamipamilya na tumatakbo sa lahat ng ano no, sa lahat ng antas diyan po sa ating pamahalaan, no? Ay parang naipasa na ito, no, yung mga sinasabi nga sa pagka-alkalde, no? Pagka-alkalde, pagka-konsehal, medyo nababansin na, no? Napapagtuunan po ng pasin ito ng mga mambabatas natin. And hopefully, tuluyan po itong umangat sa mataas na kapulungan ng ating Kongreso. Samantala, target ng panukala na mapabilis po ang pagtugon ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng langis, inflation at iba pang mga krisis na nakakaapekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at mga mahalagang serbisyo sa mamamayan. Ayun, ako ha. So, good updates po yan. And, batiin pala natin, ano, habang tayo po ay naka-break pala kanina, nakita ko po, nag-message siya by our Radio Pilipino, no, Facebook Live. Si kabahaging Lailani Salvia Villarosa, saying good morning. Of course, Tony Rock ng Texas US of A. Gayun din kay Angelo Ridaha ng Malolos, Bulacan. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagpaparamdam, mga kabahagi, ano. At, oo, kung meron kayong tanong, ha, merong reaction na malayo po kayong makakapagpakomento dyan po habang nanonood sa atin. Okay, sige. Samantala, sisimulan na as of 6:30 a.m. or sinimulan na ng mga personnel po ng FTI. Ha, ito yung FTI, it's the food terminal, no? Ha? Ang pamamahagi po ng stub para sa mga beneficiaryo na bibili po ng 20 pisong halaga ng bigas kada kilo. Ayan, dyan po sa June 16 sa Kadiwa Center, Visayas Avenue, Quezon City. Ngayong araw po yan ng Huwebes, Mayo 21. Kararating lang din po sa tapat ng covered court ang wing van, lulan po ang 20 pesos na halaga po ng bigas na ibinibenta ngayong araw na ito sa 1,250 benepisyaryo. Wow! Ang dami pong makikinabang! Matatandaan, nagsimula ang pagbibenta ng 20 piso kada kilo na bigas alas 6 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon simula Lunes hanggang Biyernes. So, until tomorrow, pwede nyo pong samantalahin, no? Ang priority po sa pagbili po ng mga murang halaga ng bigas na yan ay ang mga seniors natin, of course, PWDs, no? At yung mga sinasabi nga pong nasa ilalim ng 4-P's, no? Ayun. So, sige. Marami talaga, tiyak, marami po ang matutuwa, marami ang makikinabang sa proyektong ito ng ating pamahalaan na pangungunahan po, no? Pinangungunahan ng DSWD, Department of Agriculture. Okay? Samantala, isa pang ulat mula kay kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena, mataas na antas ng inflation na itala ng Lucena. Ha? City, nako! Ha? Gano'ng kataas ito? Kabahaging Tony Sandoval! Ibahagi mo na yan!
9: Umalo sa mataas na antas ang inflation sa Lucena City para sa mga pamilya na nasa pinakamababang 30% ng kita na umabot sa 7.9% ngayong Abril 2026 mula sa 3.0% noong buwan na Marso. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang karaniwang antas ng inflation mula Enero hanggang Abril ng taong ito ay umabot na sa 2.8%. Mas mataas ito kumpara sa 1.3% na naitala noong April 2025. Ang pangunahing dahilan ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin na umakyat sa 9.3% at ang gastusin sa tirahan, kuryente, tubig at gas na umabot sa 13.5%. Tumaas din ang presyo ng alak at sigarilyo, damit, gamit sa bahay, health services, transportation, leisure, pagkain sa restaurant at tirahan. Pinakamalaki ang pagtaas sa presyo ng bigas na umakyat sa 19.1% mula negative 2.9% noong buwan ng Marso. Tumaas din ang presyo ng mais, harina at mga produktong tinapay, karne, isda at seafood, gatas, itlog, prutas, asukal at mga inihandang pagkain. Bagamat humuo pa ng kaunti ang pagtaas ng presyo ng mantika sa lungsod ng Lucena, patuloy pa rin mataas ang presyo ng mga gulay at root crops. Batay sa datos, patuloy na mataas ang cost living allowance habang mababa naman ang sahod kung saan mas ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Mula dito sa DCRT 98.3 1 FM Lucena para sa Serbisyo Todo-Todo, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. At ito nga po mga kabahagi, ano, base doon sa pahayag po ng mga ekonomista natin. Kung inyo pong napapansin or kung inyo pong nabalitaan, ang halaga po ng piso sa ngayon kontra sa dolyar ay patuloy pong tumataas. And ang nakakaano rito, ang nakakaalarma dito, syempre, do, yung pong pagtaas din ng mga presyo ng bilihin, no, apektado na naman po ang mga negosyante natin, no, big and yung ating pong mga small and medium enterprises, no, or the MSMEs, kasama na dyan yung mga MSMEs or the medium and small and medium enterprises. Yan mga kabahagi ang this will also, sabi nga, no, sabi ng mga ekonomista, this will also affect the commodities, the prices, at yung inflation rate ay posibleng patuloy na naman na tumaas. Yan. So parang kung dati napakabagal, ngayon po pansin na pansin natin ang patuloy na pagtaas nito sa patuloy din pag-usad ng panahon. Yan mga kabahagi, no? Kaya, ako, hindi natin alam, ma, matinding ipon bang gagawin, pero baka wala na nga naiipon ang mga kabahagi natin dahil lahat puro labas, palabas ang pera, di ba? Oo, puro gastos at tumataas po ang ating gastos. Samantala mga kabahagi, marami po tayong updates, ha? At yung ating antabayanan pong panayam mamaya pa, no? Pero magbabalik ka agad, magpupasin tayo for a break, ha? Magbabalik ka agad ang serbisyo.
1: Sa problema mo, may ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo.
10: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
11: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahaya. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
12: Radyo Pilipino.
13: This is it.
14: The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas. Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1F.
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Yes, at babalik po ang ating programa. tulong sa mga late tuners natin dyan, yung mga ngayon pa lang po nakapagbukas ng kanilang mga transistor sets. Lalong-lalo po yung mga nakikinig sa atin sa provincial stations. Hello po sa inyo. And again, sa nanunood sa atin via 1FM, hindi natin nakakalimutang batiin, ha? Etong kabahagi natin na minsan po, nawaglit ko, hindi ko naman nakasinapansin. Pasensya na po, no? Ha, batiin ko lang again etong kabahagi natin, si kabahaging Wyatt, na nanunood daw lagi sa 1FM stations natin. Hello po sa inyo. Saan po po kayong probinsya? Nasa Tarlac po ba kayo nanunood? Thank you very much po. At again, sa ngayon, ano pansin natin, medyo makulimlim ang panahon. No? Sa inyo po bang lugar, sa mga oras na ito, uy, malamang ko lang, lalong-lalo na po yung mga nasa probinsya. Kasi dito po sa amin sa Manila, no, ay nakakaranas po kami ng manakanakang pag-ulan. Yung mga bigla po, no, biglaan. Mamaya, no, andyan yung sobrang init ng araw. Tutok-tutok, sugit na sikat, tapos eto na. Magugulat ka na lang ay biglang bubuhos ang ulan. Kaya nga sabi ng iba, yung mga bumabiyahe, lalo na yung mga malalayong biyahe, no? Yung mga going from Makati going to Manila, nagulat sila, sa Makati, grabe ang buhos ang ulan. Pagdating dito ang araw, meron din gano'n, no? Mga pulo-pulo po kasi na pagbuhos ng ulan. Kaya yung mga kabahagi natin dyan na may biyahe, umaalis, lumalabas, may inasikaso, always bring your umbrella with you kung iba, mga boots, slippers, kasi alam niyo naman, no? Sa pagkasabay ng pagbuhos ng ulan, ay minsan po agad-agad nagkakaroon ng pagbaha. Okay? Sige. And eto na, si kabahaging Jay Demahero, ang ating kabahagi mula sa DXSP Surigao. May hatid din balita, iRise Subsidy Program ipinasa na sa pamalang panlunsod ng Surigao del Norte. Kabahaging Jay Demahero, ibahagi mo na yan.
15: Ma'am Met, nagsagawa ng ceremonial turnover ang pamalang panlalawigan ng Surigao del Norte para sa Rice Subsidy Program na ipinasa sa pamalang panglungsod ng Surigao kung saan inaasahang aabot sa 30,000 residente ng Surigao City ang makikinabang sa naturang programa. Pinangunahan ang turnover ni na Governor Robert Lyndon Barbers kasama ni Vice Governor Eddie Jeed Gokyangke Jr. Opisyal ding tinanggap ang rice subsidy ni Mayor Paul Domlao at Vice Mayor Alfonso Casura kasama mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Malaking tulong ito lalo na sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta para sa pangaraw-araw na pamumuhay habang magpapatuloy pa rin ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng pagbibigay ng mga programa para sa kapakanan ng mamamayan. Para sa servisyong todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
16: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero. At eto na muna, kabahaging Vincent. Isang bagsak naman dyan para sa mga birthday celebrators natin. Ayan, thank you very much. Batiin na muna natin ito. Ha, mga nagsiselebrate po, baka magtampo sila, hindi magpadala ng pansit sa atin. Okay, batiin natin ang happy birthday. Ito, si kabahaging, ha? Si kabahaging Sarah Jane Baez de Lima. Hindi naman kamag-anak ni Senator or former Senator and now Congressman Laila de Lima. Ayun. Ay, hindi. Hindi pala siya naging Senator, naging Secretary siya. Okay, ng DOJ. Okay, Sarah. Sarah Jane, happy, happy birthday. Mas kilala siya sa Jinky. Ayun. Jinky Baez de Lima. Batiin rin natin, ha, na nag-celebrate kahapon si Mary Grace Landicho Perez. Hindi tayo nakabati yata ng happy birthday yesterday. Happy birthday! No? Ayan. At isa pa na babatiin din po natin. Ay, advance na po ito. Advance happy birthday. Dahil baka makalimutan ko. Tomorrow is the birthday of kabahaging Jimmy Ocampo. Kabahaging Jimmy, kamusta ka na? Hope to have you one of these days dito sa ating program kasi siya po ay nasa likod. No? Every time nangangailangan po ako ng dugo, ayan, minsan pag nauubusan ng dugo, hindi, joke lang. Pag kami humingi po kasi ng tulong, ano, na kailangan po ng dugo, eh, si kabahaging Jimmy Ocampa po, no? Siya ay ang ating nakakaugnayan mula sa, ano yon, Sagip Dugo, ano, Sagip Buhay, ha, na project. So, kabahaging Jimmy, happy birthday in advance. Kayo din kay Krista Forfieda. Happy birthday, Krista. Ayan, inaanak ko po yun sa kasal. At tomorrow din po ang birthday ni Dr. Raul Lapitan. Ayan, Dr. Raul, our friend cardiologist from the Philippine Heart Association. Ha? Hello po sa inyo. And advance happy birthday sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng birthday. May the Father bless you always. Ay, ehabol ko pala si Jean Salanguste, ang napaka-bright na anak po ng aking kaibigan na si Christina sa Monreal Salanguste. Ayan, happy birthday! Oo, kung meron po kayong mga pahabol ha, just let us know, mga pahabol po na pagbate, no? We still have time, ano, pupwedeng kung i-shout out, yan, yung mga pagbati natin. Ay, nako, eto pala, pangako ko pala ito sa ating kabahaging si Vicky. O, kasi late na po siya na nagpahatid ng mensahe kahapon, ano, ako ay mag-extro. E, saka naman po siya nagpahatid ng mensahe. Kaya, isang bagsak, bonggang bagsak, kabahaging Vincent. Happy birthday! Yan, ha? Ito po, happy birthday sa kanya pong biyanan. Ayan, ha? Father-in-law na si Mr. Romeo Naharo. Ayan, happy birthday po. Ang pagbati ay mula kay Sister Vicky Naharo. At syempre, sa kanyang better half, ano, sa inyo pong anak. Ayan, so, Sir Romeo Naharo, sana po ay manatili po kayong healthy at makasama nyo pa ang buong pamilya ng mahabang panahon. Siyempre kasama ang napakagaling nyo ring apo. Ayun, napakatalino na si Darren Naharo. Okay, so eto update tayo. Kukwestiyonin po ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang jurisdiction ng International Criminal Court sa paglalabas ng arrest warrant laban sa senador. So talagang, ano, no? Dire-diretso, ha? Talagang kanya pong hinahamon. Ha? Ito po kasi binasura po ng Korte Suprema yung kanyang hiling for the temporary restraining order para hindi maipatupad ang naturang warrant. Well, after that, no, after niya pong magsampa nitong TRO, request for TRO, ito po ay binasura nga. So, ngayon siya ay aapila, no? Giniit po ng Torreon Law Family, no, dahil si Attorney Torreon po na attorney din po ng ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, pareho pala sila ng abogado, no? Ito po yung kumakatawan kay De La Rosa at bagamat ginagalang nila ang pasya po ng Korte Suprema, ang ruling anila ng SC ay tumutukoy lang sa provisional relief at hindi pa kaugnay sa mismong constitutional issues ng kaso. Binigyan din po ng kampo ni De La Rosa na hindi pa ito ang pinal na pasya kung pwedeng arestuhin, isuko, ilipat o ibigay sa foreign tribunal ang isang Pilipino na hindi dumaan sa judicial process sa ilalim po ng batas ng Pilipinas. Dahil dito maghahain nila sila ng motion for reconsideration at gagamitin nila ang lahat ng legal remedies sa naturang kaso. Samantala, mga kabahagi, dun sa botong 951, formal na ibinasura po ng SC ang petisyon para sa TRO at status quo ante order na inihain ng kampo ng senador. So, 9, siyam po yung pumabor, 5 yung hindi pumabor, no? Samantala, isa yung nag-abstain. Kaya po ganun ang botohan. Kagnay nito, sinabi po ng Malacanang na ang arrest warrants ng ICC ay valid alinsunod sa resolusyon ng Korte Suprema. Maituturing din anilang pugante na si Bato batay po sa posisyon ng Office of the Solicitor General. Sa pahayag po kanina ni dating SC Justice Chief Justice Ascuna, no, ay sa pagkakataong ito ng pagkakalabas po, no, ng pagbasura ng SC sa TRO na hinihilinga po ng kampo ni Bato, maaari na siyang arestuhin anytime. Pero base po sa opinion ng naturang SC Chief, ex-SC Chief, ano, ang sinasabi niya rito, yung issue kaugnay sa pag-turn over ay kailangan pa hong pag-aralang maigi. Yung pag-turn over po sa ICC, di ba? Okay. So, ipapang balita mga kabahagi, nakumpiska ng mga operatiba po ng Criminal Investigation and Detection Group. Kasama na po ang National Telecommunications Commission ang mga substandard laptop computer ng isang computer store sa Barangay Santo Niño, Cebu City. Ala, ito yung mga binibenta. Mabili pa naman ang mga laptop computers ngayon kasi magpapasukan, di ba? At yan ay kailangan ng mga estudyante, especially those who are incoming in a college, no? Ayan, yung mga going to college, kailangan nila ng laptop. Tapos ito, isang computer store. Nako, kinilala po ang suspect na sina Alias Adele at Rexy, parehong babae at empleyado ng nasabing computer store. Yan lang ang masaklap, no? Ang nahuhuli, kung sino yung bantay, dapat yung may-ari. Okay, sila ang naaktuhang nagbebenta po ng mga laptop computers na categorized bilang non-type approved ng NTC. Kaya yung mga nagtitinda, no, ng mga laptop computers na hindi po aprobado, hindi po dumaan sa tamang pagsusuri. Of course, this should be checked ng NTC bago ilabas, no? Ha? So, yun po ang masakalap dyan. Although, marami po ang gustong kumita, gustong magnegosyo, kailangan pong tumaan tayo sa tamang proseso. At kabilang na po dyan, no, yung pagsusuri po sa inyong pong mga binibenta. Kasi sayang po, no, yung mga pinambili dyan, pinaghirapan po ng mga magulang, or even ng mga estudyante nag-ipon para ibili po ng laptops, no. And not only that, hindi lang mga estudyante, no, iba pang mga consumers, 'di ba? Ayan. Ako, sige, bago magalit sa atin si kabahaging Vincent dito, magbi-break muna ako mga kabahagi. Magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad. Ang serbisyo.
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
10: Serbisyo todo-todo.
16: Isang oras ng talino,
10: kaalaman,
16: at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
10: Sasahim papawid na
17: Professor On Air.
16: Sama-sama tayong matuto
10: ng mga bagong kaalaman.
16: Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
10: Professor On Air.
18: Professor On Air.
10: Talino,
16: kaalaman,
10: at kasaysayan
16: for everyone.
10: Professor On Air.
18: Professor On Air.
10: Kasama si Professor Willie Perez.
17: Professor Willie Perez.
16: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga.
10: Dito lang sa RPMG.
16: Radio Pilipino Media Group.
10: Ang radio ng Pilipino.
11: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
10: Pangatlo,
11: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
10: Pang-apat,
11: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
10: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
11: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
10: Radyo
19: Pilipino.
4: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
14: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
6: Online at on air.
16: Expect non-stop tawanan,
5: kwentuhan,
16: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
18: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo na pumapasok na tayo sa last ano quarter ng ating programa. At eto mga kabahagi, ayan si si Sir Vicky, Mami Vicky, wala na akong utang. Okay, eto mga kabahagi, ano, sabi ko nga kanina, ay inaasahan natin mga kaungayan, kahit saglit lang po, ano, si ang ating dear friend from the Octa Research Group. Eto po, pag-usapan natin mga updates tungkol sa survey, ha? Maraming survey ngayon, abala ngayon sa survey, tiyak ha, ang ating mga research groups, ano, unang-una na itong mga presidential bets, ano, ha, at ano nga ba talaga ang tulong, no, ng mga surveys na ito, na sabi nga, eh, maaga pa lang, pero bakit napag-uusapan na, no, ang pagsusurvey sa mga presidential bets, no, ha, 2028 pa naman ang election, 'di ba? And now, nasa nating communications ngayon sa ating alternative communications si kabahaging Professor Guido David. Prof, welcome back dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Nice to have you again sa Radyo Pilipino.
20: Hi, magandang umaga, Matt, and sa mga viewers at listeners natin, magandang umaga.
0: Yes, oo. Unang-una, salamat ha, sa pagtanggap pa sa aking tawag. Okay, so ito nga, no, kanina binanggit ko, 2026 pa lang tayo, kabahagi. Pero, ha, ngayon pa lang, as early as now, ay napag-uusapan na, itong mga possible, no? Yung mga possible tandem, possible na lulusot or nagpapakitang gilas, ayan, ha, sa ating nalalapit na presidential elections we're in sa 2028. Ha? Kabahaging Guido, ano nga bang epekto nito? Or meron nga ba, ha, kung maaga tayo nagpapalabas ng mga surveys na ganito?
20: Well, ano lang naman yan, my good friend, bahagi lang naman ang demokrasya, yung mga survey. So kahit sa mga in any country na may functioning democracy, ay normal lang na may mga nagko-conduct ng surveys. Kasi gusto natin malaman rin siyempre ano yung pulso ng mga kababayan natin with respect to issues. So hindi lang naman about elections yung surveys, about issues, about kung ano yung mga pwede natin magawa sa gobyerno, anong pagtitiwala nila. And isa din sa mga sinasurvey yung trust ng mga officials, sa mga institutions. Pero yung nabanggit nyo, yung presidential survey, ay ano rin yan, parang early pulse din naman. Parang ginagawa rin naman yan dati ng mga survey companies. In fact, may mga nakita na kami naglalabas din from other survey groups. Even though 2 years malayo pa siya sa isip ng mga kababayan natin, ay para sa mga candidates, actually, medyo maiksi na yung runway na parang 2 years eh. So, yung pagpaplana nila ay nag-uumpisa na para sa pwedeng dumating na election na sa 2028.
0: Okay. So, pero itong mga inilalabas ninyo na survey, kabahaging Guido, especially ito, yung kay VP Sara, no? Yung sinasabi nga na ano, parang versus Lenny Robredo, pero nauna nang binabanggit ni ano no ni dating VP Lenny na hindi siya tatakbo for this coming presidential elections, no, ito ba ay commissioned from any certain group, from any party ganyan, or Based lang ito dun sa curiosity ng marami, kaya kayo naglalabas ng ganitong survey as of the moment?
20: Yes, it's non-commissioned, Matt. And based lang to basically sa curiosity. And tama kayo, kaya itong mga surveys na to very hypothetical lang. Kasi sa 2027 pa naman mag-file ng candidacy ang mga kababayan natin na nais tumakbo bilang pangulo or vice president or senator or any other government position na elected. At kaya hypothetical, kasi kunyari hindi naman tatakbo si former VP Lenny, hindi naman syempre mag-a-apply itong survey. So parang for curiosity lang siya. Kasi syempre marami nagsasabi rin na si VP Sara is the front runner, and ako actually I agree with that, na she's the person to beat. Yun rin naman talaga yung pinapakita ng mga surveys, even as far back as noong 2022 pa lang, kahit katatapos pa lang ng elections halos, may mga nakita na ako ng mga presidential possibilities na si VP Sara yung nangunguna, and siya pa rin naman yung nangunguna. To be fair, ito kasi tandem yung nilabas ng Okta Research. Pero to be fair, pag isa-isahan lang, kunyari multi-candidate, eh si VP Sara pa rin yung nangunguna sa surveys.
0: See, okay. So, since nababanggit na lagi itong si VP Sara, what about, ano ang nakita ninyo, no? Parang meron na kayong ginawang survey sa ang, kumbaga ang tandem is Aimee Marcos, tama ba?
20: Tama, yes. VP Sara with Aimee Marcos. Yun yung naging tandem dun sa survey, kalaban si Lenny tsaka si Rafi Tulfo. Pero again, this is hypothetical. Wala pa namang nagpa-file ng candidacy for vice president. Actually, kahit si VP Sara, hindi pa rin naman siya nagpa-file ng candidacy. She just expressed na
0: yes.
20: her intent to run for president.
0: Very vocal siya. Nagpakita na ng kanyang kagustuhan. So what had happened dun sa survey ninyo na Lenny Rafi Tulfo ba? Lenny Rafi Tulfo versus Sara and VP Sara and Aimee Marcos.
20: Yes, this is survey na yun, ay lamang na konti si Lenny at si Rafi Tulfo, 44% to 40%. Pero marami pang undecided, and mga 16% yung undecided. At ito naman, hindi ito set in stone. It's very dynamic. Pwedeng magbago anytime. Next month, pwedeng iba na yung ikalalabas na result. Next year, pwede ng iba yung ano. In fact, naalala ko nun, si former President PRD ay nung 2016 hindi naman siya lumalamang nung early polling . In fact, ang lamang nung una si former VP Jojo Binay.
0: Yeah.
20: Na mukhang malakas siya, formidable. In fact, may mga nagsasabi na parang sure na siya mananalo. And then at some point naging former Senator Grace Poe yung front runner, and then lumamang na lang si FPRRD nung bandang huli na, no? Siguro nung home stretch na ng campaign. So ang daming pwedeng mangyari na pwedeng magbago. But this is very dynamic. But so far, nakikita natin si VP Sara, she still holds considerable meron siyang baluarte kasi. And
0: yes,
20: that's why even if may tandem tayo, pero pag isa-isa lang, pag walang tandem, hypothetical, kung ilaban natin siya against kay Mayor Lenny, kay Senator Rafi Tulfo, kunyari lahat-lahat sila tumakbo sabay-sabay, siya pa rin yung lumalamang sa mga polling na nakikita natin.
0: Yun. Okay, si kabahaging Mon, ang sabi niya rito, may message siya sa atin. Si Mon Aspiras, ito, nag-message sa atin, Okay. Paano daw, kasi hindi daw niya maubos maisip na nakukuha daw yung pulso ng tao based on maliit lang daw, no? Yung tinatawag na bilang,
20: size,
0: ng mga nakakasama sa survey, no? Could you please give us a brief information how the methodology is being made or being done?
20: Yes. And naiintindihan ko na kahit ako mismo, minsan parang nagugulat ako na ganyan lang, 1,200 respondents. Paano nakukuha yung puso ng 60 million voters? Pero this is normal talaga sa ano sa statistics. Pag nag-ano sila, kunyari, sa manufacturing, pag gumagawa sila ng, kunyari, light bulbs, ay pag nagawa na nila, hindi nila tinetest lahat. Nagsasample lang sila. Nagtetest lang sila ng konti. At base dun sa konting na test nila, ay mapag-generalize na sila. So yun yung keyword dun, yung generalization. And pwede naman natin sabihin, ay, paano nagagawa yan? Pero pag titingnan natin yung history ng surveys, ay nagpa-perform naman sila. Okay, hindi sila perfect kasi ano rin naman sila, snapshot. Pero even the past 2025 elections, ako mismo sinabi ko, yung lahat na nakapasok sa nanalo senador, lahat sila may fighting chance. Ako mismo, I mean, it's on record na sinabi ko yon. So if you mean, yung surveys, may function talaga siya na nakakapagbigay ng ano. Approximation lang siya, tsaka snapshot siya. Hindi siya eksakto, hindi siya perfecto. But it's better than a random guess. Kumbaga, I mean, mas okay na may datos kesa yung walang datos.
0: Correct.
20: So, yun. So,
0: maraming salamat, kabahaging Guido, no, sa pagkakataong binigay mo sa amin. Bagamat maikli, no, medyo ano na tayo, ha? Alanganin yung oras natin. But, I guess marami din na ang nakaintindi kung bakit ganoon, no? Nasa nakikita natin maliit na bilang na yan, nakikita natin yung kumbagay, patikim. Ayan, ha? Kung sino yung mga lilitaw. Pero nga, sabi mo nga, napakaaga pa. Any parting words, kabahaging Guido, para sa mga kabahagi nating nanonood at nagkikinig sa atin ngayon? Go ahead.
20: Sa akin naman, yung sa nakikita ko ngayon, parang ano, syempre medyo magulo nangyari sa Senado, sa Congress. Sana naman syempre yung ating gobyerno, talagang tutukan yung ating mga problema. Yun naman yung naririnig ko rin sa mga kababayan natin. Yung mga pinaka-problems natin, yung gutom, yung poverty, yung trabaho, yung ano, presyo ng bilihin. Yun yung mga paramount concerns ng mga kababayan. Yes, meron din yung sa corruption. So, yung mga flood control projects, sana matutukan din ng ating pamahalan. So, gusto ko parang kung anong gusto ng mga kababayan natin. Ako naman, I'm a pro-Filipino first and foremost. So, yun talaga yung ano, kung anong gusto ng mga kababayan natin. Sana yun din yung bigyan pansin ng ating pamahalan. Thank you for giving me the time. Sa susunod na lang ulit. And good morning. Thank you so much, Matt.
0: Yes, oo. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan, kabahaging Guido, no? Okay, so thank you very much, Professor Guido David, from the Octa Research. Maraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa Octa Research.
20: Mabuhay mo.
19: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
21: Number one.

0: 1FM.
1: Time check, 12:15.
2: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
6: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
9: For liver health. Level up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarina!
9: Multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
11: Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May silimarin, may multivitamins pa.
11: Yan ang Liver Aid Pro.
12: Tulong sa pangangalaga ng atay.
11: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
2: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine.
3: This song is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.

0: 1 FM.
1: Number 1. Time check, 12:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo,

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po. Nagpiflex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: It's 1 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
12: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Alam nyo bang may Liveride Pro? Liveride, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveride Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveride Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na tayo. Liveride Pro. Mabibili ang Liveride Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liveride Pro. May silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveride Pro.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: This song is brought to you by
3: Liveride Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
12: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday. On 1FM.
13: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
14: It's the dance.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Diolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Song being sponsored by M. Lulier.
10: This song is brought to you by Liverate Pro.
11: May silimarin na?
10: May multivitamins pa?
11: Yan ang Liverate Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay?
11: Liver up na tayo
10: with Liverate Pro.
12: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday,

0: 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Mga suki, order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
4: Aray, sakit ang katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
2: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
17: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Alam nyo bang may Liveroid Pro? Liveroid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveroid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveroid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveroid Pro. Liver up na tayo. Liveroid Pro. Mabibili ang Liveroid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveroid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveroid Pro. May silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveroid Pro.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
8: This time check is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: 96.1 FM. You're listening to Mellow Thursday on 1 FM.

0: 1FM.
1: 1FM. It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
16: One FM.
17: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
1: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
0: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
1: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
0: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Summer's here, KaBWU. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BWU's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card. Win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BWU's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapaki-pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Pambatang lagundi,
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 1FM. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It is now 3:15.
3: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
6: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: For liver health, level up na. Liverate Pro.
11: Silimarina.
10: Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
12: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan ang Liverate Pro.
13: Tulong sa pangangalaga ng atay.
12: Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
14: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
20: It's to dance.
19: Your wish is my command.
3: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: You're so sexy.
8: Are you talking to me?
9: Yeah!

0: Dalawang porma mo!
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverite Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Tapos ako, maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
8: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects? Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: One FM. This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
15: This song is brought to you by Liveraid Pro.
16: May silima rin na.
15: May multivitamins pa.
16: Yan ang Liveraid Pro.
15: Tulog sa pangangalagan ng atay.
16: Liver up na tayo.
15: With Liveraid Pro.
17: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 4:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
6: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
3: Nagsalong admitin, tila nga nataanak mo.
4: Ay na, malagsakit na't lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Saline Plus, araw-araw.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: The right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
12: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals.
16: Drink up. Fuel up. Rise up.
12: Summit Natural Drinking Water.
17: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Jmar, Todo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Mga suki, order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
12: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
18: Cut! Kaya pa, ganyan!
19: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
20: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
21: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
22: ikaw ang liwanag sa dilim.
21: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
24: 1 FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
25: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Nagsalong at may tente lang nga nataanak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
0: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
7: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Ala!

0: yaman mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po.
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
11: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
12: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
11: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulap.
14: Nagsalun at mitente lang nga nataanak mo.
15: Ay no, managsakit mat lang dahito.
16: At ti ubing na aglang langa nga nasulunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
17: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
18: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
21: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
22: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: Tuhod, siko, baywa,
25: aray!
24: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
27: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
28: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
29: You're so sexy.
30: Are you talking to me?
31: Yeah!
32: One.
33: Ladies and gentlemen,
34: all systems are go.
2: The following song is brought to you by iBerry.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
35: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment.
36: Just once, can we figure
35: This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
5: healthy family. Atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Pabili nga nito.
8: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
7: Ang nito.
9: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit. Rexido
10: Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: 1 FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga suki! Order na!
14: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
13: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
15: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Pa-order pa po!
14: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
15: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
19: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
20: Ay no, malagsakit na't lang dahito.
21: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
22: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
23: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
25: The right hydration matters.
26: To perform.
27: To win.
25: To rise above challenges.
28: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
25: Fuel your peak.
27: With the right hydration.
25: With the right minerals.
26: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
25: Summit Natural Drinking Water.
29: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
0: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
4: Ka! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing kaya.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
9: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Pambatang lagundi, Plemex!
17: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
19: Mga suki! Order na!
20: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
19: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
21: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po!
20: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
21: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
24: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't lagi tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa kitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
4: Rice Plus Herbal Capsule.
2: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng Mangosteen, Turmeric, Korean Ginseng, Espirulina, Moringa, Buamera, Guava, Rose Hip at Sodium Ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
4: Rice Plus Herbal Capsule.
2: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka kamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po na ba pakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang paladudunan. At iyan siyempre ng ating bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po naman numero mga kaibigan pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga kwento po kayo, may mga nais kayong ibahaging katanungan, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

Huwag po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero. Dito po sa ating balado doon mga kaibigan, itawag nyo na yan.

Tawag na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: Sabi dito mga kaibigan, isang mensahe po naman. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba yan sa merong osteoarthritis? Nanay ko po kasi ay na-diagnose na merong osteoarthritis. Pwede po ba siyang uminom ng rice coffee? Pwede po. Araw-araming lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi yung osteoarthritis po ay isang karaniwang karamdaman. Teka lang, may caller muna tayo. Balikan natin yan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Norma po.
0: Norma, okay. Nanay Norma, taga saan po?
2: Taga Goa,
0: Kamsur. Tama?
2: Taga Goa po.
0: Taga Goa. Nanay, Nanay Norma. Nanay. Nanay Norma, pwede po bang pakihinaan or kaya patayin nyo na po muna yung radyo po ninyo para magkaintindihan tayo? Dito ka po sa telepono makinig. Hindi po sa radyo para hindi po tayo malito. Nanay. Okay, ilang taon na po kayo?
2: 80 po.
0: Ilan po?
2: 80. Opo.
0: Ay, ang galing. Okay po, Nanay Norma. Nanay Norma, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
2: Ay, marami na po akong nainom. Marami na po dito yung box
0: niya. Marami na kayong nainom. Marami na kayong nainom na rice coffee. Very good naman po, Nanay Norma. Okay. Nanay Norma, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ano po kaya, nagkasakit ako, tapos hindi ako nagagaling sa mga gamot sa butika.
0: Uh-huh.
2: Narinig ko dito sa radyo na ang rice cooking, pagaling sa may sakit.
0: Ano pong sakit yun, nanay? Ano pong sakit po ninyo? Ano po yung sakit po ninyo? Ha?
2: Asthma.
0: Okay po. Opo. Nagpa-check up kayo sa doktor. Umiinom naman kayo ng gamot na nireseta po sa inyo ng doktor at sinusunod nyo naman yung advices ng doktor. Opo. Tapos, narinig po ninyo yung ating rice coffee. Tapos, agad po kayong nagsimulang uminom na po ng ating rice coffee nang narinig nyo po sa ating programa. Nanay. Nanay Norma? Hello po? Nanay? Nanay Norma? Hello po? Nawala si Nanay Norma. Nawala. Nanay Norma, naputol tayo. Tawag po kayo muli. At meron po siyang asthma, kaya gusto nating

0: maraming salamat po, Nanay Norma. Kung may pagkakataon po, tawag po kayo muli. Para atin po namang pagkwentuhan yung inyo po namang karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. 80 years old si Nanay Norma, mga kaibigan. Meron daw siyang asthma. At marami na po siyang iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy po yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. Salamat po, Nanay Norma. Alam nyo, sa simula, ang pagkakaroon po kasi ng asthma o hikay, hindi po agad natutukoy sapagkat ang iba po niyan ay wala namang malinaw na sintomas na pinapakita. Upang matukoy po ito, ang pagkakaroon po ng asthma, ng hika, maaaring isagawa po ang ilang pagsusuri sa ating po namang baga at yung daluyan po ng paghinga po natin. Maaaring gumamit po ng spirometry kung saan sinusuri po yung nagaganap na paninikip ng daluyan ng paghinga sa pamamagitan po ng pagsukat sa hangin na pumapasok po sa ating baga. Maaari din po ito, mga kaibigan, na magsagawa ng peak flow test upang masukat po kung gaano kalakas yung baga. Ang anuman pong sinyalis ng panghihina ng baga ay maaring dahil po sa hika. Yan po ay base po sa mga nababasa po natin. Maari din pong suriin yung mga baga sa pamamagitan siyempre ng x-ray, di ba? Para matanggal yung posibilidad ng pagkakaroon po ng iba pang sakit sa baga. Pero sabi nga natin, mga kaibigan, ano po, makakatulong yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee. At bago po natin iinumin yung ating rice coffee, gawin po natin yung sinasabi po natin na nakakatulong din po sa ating po namang mga kababayan na dumaranas po ng hika, asthma, o yung hirap po sa paghinga. Yung pong tinatawag po nating steam inhalation. Dahil ito po yung nakakatulong para po naman ay maging maluwag yung daluyan po ng paghinga po natin, yung steam inhalation na tinatawag. Paano po yung steam inhalation na tinatawag po natin? Yung po yung kada timpla po natin ng ating rice coffee, mga kaibigan, habang hinahalo-halo po natin at kumbaga inaantay natin na medyo lumamig at kaya na po natin yung init ng ating po namang tinimplang rice coffee, di ba umuusok yun dahil mainit, lalanghap-langhapin po natin yun. Gagawa tayo ng exercise na inhale-exhale po, mga kaibigan. Yung bagang ginagawa natin nung mga elementary pa tayo and even sa nung sa sekundarya o sa high school, ginagawa pa rin yung mga ano na yon, yung exercise na yon sa loob ng paaralan, yung inhale exhale. Teka lang. Inhale exhale. May amoy ah. Okay, hindi ako nakapag-toothbrush ah. Kidding aside, mga kaibigan, yun po yung gagawin po natin. Inhale-exhale, yung steam inhalation na tinatawag po natin habang inaamoy po natin yung usok ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang...
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila?
1: Rose, nalapin po ito.
0: Rose, okay. Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Hagna Bohol po.
0: Hagna Bohol, okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: 72.
0: Wow, 72 years old. Nanay Rose, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oh, 1 year na po.
0: 1 year na, okay po. Ano po yung nag-udyok naman kay Nanay Rose para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Eh, yung sakit ng yung tagiliran ko, balak ang ganun.
0: Sumasakit, nanay. Masakit.
1: Oo.
0: Hindi niyo po ba napacheck up yan sa doktor? Hindi niyo po nalaman kung ano po yung pananakit na yan?
1: Wala. Ano lang. Umiinom lang po ng rice coffee. Ngayon, wala na.
0: Ah, nawala na. Yung pananakit ng inyo po namang balakang. Nawala na po yun dahil sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po, nanay.
1: May ano ako po, tatanong sa iyo, bakit wala pang sabon dito sa Hagna po?
0: Wala pang sabon sa Hagna? Ah, okay po. Natanong nyo na po yung mga tawag okay. dito? Mga ano po dyan? Mga butika?
1: Wala po. Wala, ano lang. Wala na rin na respeto doon sa La Blue Pharmacy.
0: O, yung iba pong mga butika na puntahan po ninyo?
1: O, wala rin. Silang sabon. Wala pa rin na-deliver dito.
0: Okay. Diyan po sa hag na. Teka lang. Titignan natin. Alamin natin kung napuntahan nyo na po yung iba na mga butika, mga pharmacy. Sa Hagna Community Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Oh, wala sila po.
0: Wala nang sabon?
1: Wala sabon at saka wala rin silang
0: rice coffee.
1: Rice coffee.
0: Doon po sa Hagna Community Pharmacy na ubusan. Manol Pharmacy?
1: Wala na din.
0: Wala na din ng rice coffee at saka sabon?
1: Ano lang nyo? Yung ano, sabon na lang, yung wala, yung rice coffee nila mayroon pa, konti na lang.
0: Sa Manol. Ah, okay po. So, yung sabon po yung wala ng ating rice, dyan po sa inyo sa Hagna. Okay po, nanay. Pero patuloy po, pa rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: O, hanggang ngayon, patuloy ko pa rin kasi nagustuhan ko yun.
0: Very good po. Maraming salamat. Ano po, nanay, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Minsan dalawa, minsan tatlo. Lalo na ngayong pag-init, tatlo.
0: Nakakatatlo po kayo. Ano po na yung mga nagbago sa inyong alusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Yung maganda, magaan yung katawan ko.
0: Uh-huh.
1: Walang, maliksi.
0: Maliksi po kayo. Kumbaga, maganda okay. yung pakiramdam po ninyo, nanay, kapag nainom kayo ng rice coffee. Very good po yun, nanay.
1: Magaan ang katawan. Magaan.
0: Yes. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha, nanay.
1: Oo. Oh, wala na kong ibang ginagamit na rice coffee, coffee na lang. Rose side coffee na lang.
0: Rice coffee na lang. Nanay, ako naman, sa party ko naman, sasabihin ko at kukulitin natin yung ating mga deliveries ng sa gayon, makadala po dyan ng sabon sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng paggamit ng ating sabon. Napakaganda ng sabon natin, nanay.
1: Opo. Gusto nga ako bumili.
0: Opo. Para po sa ano yan, para po sa ating kutis. Hindi lang po sa ating mukha, kundi sa buong katawan natin, pwedeng gamitin yung ating sabon. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at kukulitin natin yung ating mga deliveries. Tapos, nanay, sa mga susunod na araw, kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Pagalitan niyo po ako kapag wala pa, nanay.
1: Opo.
0: Pagalitan niyo ako, ha, nanay, ha? Kuya Boy, ano ba? Sabi mo, dadalhan mo na doon, Kuya Boy. Bakit wala pa? Okay, nanay, ha?
1: Masama yun. Sige, salamat po.
0: Masama daw yan. Okay. Nanay, Rose, maraming salamat po sa inyo, nanay Rose. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay, ha? Thank you. Salamat. Mag-iingat po kayo, nanay Rose. Mabuhay po kayo. Salamat. Bye-bye. Thank you very much po, nanay. Natawa si nanay Rose. Masama yun yung nagagalit. Nakakatuwa yung ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Yun, sige po. Hindi kasi siyempre, 'di ba? Kapag ganun po yung nagtutulungan tayo, mas mabilis, 'di ba? Mas mabilis yung nasusolusyunan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Tawag kayo sa ating mga programa. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol po sa osteoarthritis dahil sa may nag-text po sa atin. Ang osteoarthritis po kasi, kung yung tanong po, pwedeng uminom ng ating rice coffee yung kanyang nanay dahil siya po ay merong osteoarthritis, pwedeng-pwede po. Kasi bakit po natin nasasabi ito? Dahil unang-una, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan at natulungan po talaga ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Ang osteoarthritis po kasi ay karaniwang karamdaman po sa mga kasukasuan kung saan po ay unti-unting nasisira yung mga cartilage na nagsisilbing pad o yung harang sa pagitan ng mga buto. Dahil po dito, magkikiskisa na po yung mga dulo ng buto tuwing gumagalaw po tayo, na nagdudulot nga po ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw. Habang tumatagal po, maaaring lumaki o yung mamaga yung mga kasukasuan at magbago ang hugis po nito at nagiging sanhi po ng mas matinding limitasyon sa paggalaw po natin, mga kaibigan. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay yung matagal na pagkasira ng cartilage dahil po sa paulit-ulit na paggamit po. O kaya yung pagtanda po natin. Maaari rin po itong dulot ng mga dating pinsala po sa kasukasuan or labis na timbang at yung mga kondisyon na nakakaapekto po sa struktura ng buto o sa balanse ng hormone sa ating katawan. May mga pagkakataon din na may kinalaman yung genetics. Ano po, yung lahi. Kung saan mas mataas ang possibility na magkaroon ito ang isang tao kung may mga kamag-anak po siya na may parehong karamdaman. Pinakakaraniwang naapektuhan po ng osteoarthritis yung mga nasa edad 50 pataas. Lalo na po yung mga babae pagkatapos po ng tinatawag nating menopause. Madalas itong maapektuhan yung mga tuhod, yung kanilang balakang, kamay at yung gulugod. Mga bahagi po yan ng katawan na madalas gamitin o nagpapasa ng bigat po natin. Sa mga taong may trabaho o gawain na may paulit-ulit po na kilos ng kasukasuan tulad po ng pagtayo o pagyuko, mas mataas din po yung panganib na pwede po ninyong makuha ang ganitong uri ng karamdaman. Wala pong ganap na lunas daw, sabi po sa mga pag-aaral para po sa osteoarthritis. Ngunit maaaring mapabagal po ang paglalapo nito at makontrol po yung mga sintomas. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, kung tayo po ay umiinom araw-araw ng ating rice coffee dahil po sa mga pag-aaral na yan. Kailangan po kasi natin palakasin yung atin po namang resistensya. Di ba po kapag maganda yung atin po namang kalusugan at meron tayong sapat na pahinga kasi may sariling repair yung atin po namang katawan. Kapag tayo po lalo na sa gabi, ano po, natutulog po tayo ng tama sa oras at sapat sa oras, mga kaibigan, nagkakaroon po ng repair sa atin po namang katawan. Kasabay po ng dagdag na nutrisyon na dala po ng ating rice coffee, nakakatulong po yung ating po namang rice coffee na mabawasan yung pananakit na yan ng mga kasukasuan na nangyayari po naman sa ating po namang katawan. Kaya mas mainam po, mga kaibigan, na araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kasi kapag hindi po nagamot, marami pong mga komplikasyon ang pwede pong maranasan po natin kapag hindi po nagagamot ang ganitong uri ng karamdaman na osteoarthritis. Maaari kasi itong magdulot po ng komplikasyon na labis na nakakaapekto po sa kalidad ng buhay ng isang tao. Kaya agapan po natin. Uminom tayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, naputol. Kaya po dapat naagapan kasi habang patuloy na nasisira po yung cartilage at yung mga kalapit na tissue po nito, nagiging mas malala ang pananakit at nababawasan yung kakayahan ng pasyente na kumilos ng normal. Ano-ano po yung mga posibleng komplikasyon kapag ang karamdaman pong osteoarthritis ay napabayaan? Malalang pananakit ng kasukasuan. Kapag tuluyang nawala na po yung cartilage na nagkikiskisan yung mga dulo ng buto po natin, na nagdudulot ng matindi at tuloy-tuloy ng pananakit, maaari itong humantong sa kawalan ng kakayahan na gamitin po ang apektadong bahagi po ng ating katawan. Pwede rin po magbago yung hugis ng kasukasuan. Sa paglipas po kasi ng panahon, maaaring magkaroon po ng deformation o abnormal na pagtubo sa kasukasuan dahil nga po sa labis na pagbuo ng buto sa paligid po naman ng apektadong bahagi. Nagiging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago sa itsura at paggana po ng kasukasuan. At syempre, kapag napabayaan, mawawalan po ng kakayahang gumalaw ng normal. Ang patuloy po kasing pananakit at paninigas ay maaaring humantong sa limitadong paggalaw at nagre-resulta po sa hirap, sa paglalakad, pagyuko, pagbuhat ng mga bagay. Sa ilang kaso po, nagiging dahilan ito ng pagiging dependent sa tulong po ng iba. At dahil po sa limitasyon sa paggamit po ng apektadong bahagi, unti-unting humihina yung ating kalamnan sa paligid ng kasukasuan na lalo pang nagpapabigat sa pinsala at hirap sa paggalaw. At minsan, maaaring maapektuhan po yung mga litid at ugat sa paligid ng kasukasuan na nagdudulot naman po ng pamamaga, pamamanhid o panghihina sa kalapit na bahagi po ng katawan. At dahil po sa patuloy na pananakit at hirap sa paggalaw, maraming pasyente po ang magkakaroon ng limitasyon sa paggawa ng mga gawain sa bahay o trabaho na maaaring humantong po sa panghihina ng loob o kaya magkaroon po ng depresyon. Huwag na po nating antayin na umaabot pa doon. Kaya ngayon pa lang, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Dahil ang mga sanhi po niyaan ay kakulangan po ng nutrisyon sa katawan. Kapag kulang po yung nutrisyon sa katawan, mga kaibigan, nagkakaroon po ng pagkasira ng mga cartilage. Kapag kulang ang nutrisyon sa loob po ng ating katawan, nagbabago po yung buto sa ilalim ng cartilage at nawawala yung likido sa kasukasuan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya po, kailangan na kailangan po natin. Ngayon pa lang, ano po, umiinom na dapat tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 para po naman maagapan ang paglalapo naman ng ganyang uri ng karamdaman. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
2: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
2: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
2: Opo, tapos?
3: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
2: Tama po yan.
3: Kasi ako, nasubukan ko na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
6: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment.

0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Kasangga at kalusugan, coming up next!
3: Mark up, Captain!

0: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
1: Nakakaabot pa
0: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman.
1: Para sa iyo ito, Kasangga!
0: Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!
1: Pakinggan!
2: Kasangga at Kalusugan! Patungo sa responsabling mamamayan!
3: Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan!
4: Sumasa impapawid ang programang

si Kasanggang and Jumar Camonias, isang akreditado ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasanggang at Kalusugan. Ang

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga kasangga natin sa Visayas Region. Ito namang Mindanao Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa mga kasangga natin dito naman sa Kalakahang Luzon. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y palaging malusog mga nanay, ha? Sa ating mga tatay, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, nawa po ay palagi tayong

malusog ha. Atin pong tangkilikin itong talaga namang napakahusay na mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong pinag-uusapan sa merkado saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ito pong mabisa at masarap na Marka 5 Plus 1 Coffee Mix with agaricus, blasimoril mushroom, panax ginseng at spirulina. Then ito pong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink at Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan with stevia, mga parents kong minamahal. Then ito pong produkto natin sa umaga rin ang masarap namang kape natin na may kasamang brown rice extract. Ito po namang sikat ngayon na ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas, markup with brown rice extract, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Ito po'y pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store para po maging tama ang padala sa inyong produkto sapagkat napakarami ngayon ang mga manluloko. Hani, totoo naman yan, di ba? So, sila'y nagbibinta ng produkto, gagamitin yung produkto natin, then ipapadala naman dito naman sa mga bumibili ay ibang produkto. So, pang lilin lang, sabi nga po nila, no? So, mag-iingat po tayo mga parents kong minamahal, ha? JMR Marketing Online Shop Store. I-type lang natin po ang mga picture ng markapi dyan kapag nakita natin JMR Marketing Online Shop Store. Sigurado na pong iyan po yun. Ha? Diyan kayo order para tama ang makararating na produkto sa ating mga minamahal na mga mamimili ng ating mga sikat na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay saan mang sulok ng ating lugar. Dito po sa Kamay Nilaan, sa Kalangkahang North Luzon, dito po sa Calabarzon area, dito sa bahagi ng Mimarupa, dito po naman sa Kabikulan, Kabisayaan at sa anumang sulok ng ating lugar. Mayroon po tayong produktong Markafe, mga parents kong minamahal. Ha? Kasama na rin ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Ha? So good morning mga parents kong minamahal, yung ating mga tagapakinig sa public market, maraming salamat. Mga nasa tindahan, nakikinig sa ating programa, thank you. Mga nasa sasakyan, ingat sa pagmamaneho. Mga minamahal kong mga parents at yung mga magmumotor dyan, mag-ingat palagi. Sa pang publiko at pang pribadong sasakyan, sa lahat ng nagmamaneho, mag-ingat po palagi mga parents ko. Kumusta na tayo lahat, mga kasangga nating gwardiya? Kumusta na ang ating mga kasanggang nagmamasa naman ng paggawa ng pandesal? Masarap sa umaga yung pandesal, ha? Lalo kung may markape po tayo. Hani. Talaga namang masustansya po ang ating mga produkto. Yun po talaga ang design yan. Ha? Para sa ating mga parents, huwag na tayong magpakalito sa buhay sapagkat narito ang inyong lingkod si Kasanggang Ijemar Camonias. Alaga po ang inyong kalusugan. Hani. So, numero natin, mga parents kong minamahal, 0918-27-77888. Ano po? At dyan ko po kukunin ang inyong mga pagbati at mga patotoo para siguradong totoo ang sasabihin ninyo sa mga karanasin nyo sa mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat, ha? Saan mang sulok ng ating lugar. Ako nga po pala ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Ijemar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Ang kapeng hinihigop sa umaga.
1: Ang Agaricus Blase Moril Master
0: ay nagtataglay ng beta-glucan
1: na siyang pamuksa
0: sa iba't ibang klase ng cancer sa katawan.
1: Pinapalakas ang immune system
0: at inilalagay sa tamang antas
1: ang ating dugo.
0: Ang saya ng Pasko
1: kung umiinom
0: ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang sarap ng natural.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Ma'am, ano pong pangalan nyo?
4: Ako po si Aida Villanueva, 51 years old, taga Barangay Binias po, Calawag, Quezon.
3: Balita ko po, ma'am, kayo po'y kumukonsumo nitong pinag-uusapang kape dito sa Calawag, Quezon. Ito pong Mark Cafe.
4: Ayaw po, sir.
3: Ano po masasabi nyo tungkol dito sa Mark Cafe? At kayo po ay nakaugnayan namin dito sa Calawag, Quezon. Pakihistorya nga po.

Kape. Ininom ko po siya. Sa looban po ng bago pong ubus po yung isang box na yun, malaki pong pagbabago naramdaman ko sa aking katawan. Dati po yung aking tonsil, dalaga pa po ako, matagal ko na po nararamdaman ito. Pag po siya namamaga, masakit pong kumain, masakit lumumod. Iyon nga po, nung uminom po ako, naramdaman ko po ang pagbabago. Okay na po, hindi na po namamaga siya. Hindi na po sumasakit pag ako'y kumakain. Ay matagal na po ito, ano pa, dalaga pa ako. Pag po nasusubrahan ng malalamig tsaka yung matatamis, namamaga po. Lalamunan ko, masakit pong kumain. Tsaka po, tumataas din po ang aking blood pressure. Nagiging ano po, 160 over 120. Nakumpain nga po ako sa hospital. Yan dahil po pinagbawal sa akin. Na ano po yung mga pagkaing matataba. Ay maganda po talaga po naging impekto sa akin. Dati ko mahirap tumulog. Ngayon po naging normal na. Tsaka yung blood pressure ko po normal na rin po. Hindi na po tumataas. Tsaka po yung minsan po, mahirap po ang pagdumi. Ay, mula po nga nung uminom po ako nito, naging normal na. Ay, sa lahat po naman nakikinig, ay, bumili na po kayo nito. 100% po kapag natikman po ninyo, masarap po yung lasa nito.

0: Ayan po natin ngayon ang ating suki mula sa Rizal Province kung saan po natulungan itong ating produktong Marcho Comex 9-in-1+1 Drink Mix na ito nga pong ating kasangga ay magandang naranasan niya sa pagkonsumo ng produkto nating itong Marchoco. At yan nga po yung produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Ma'am, ano po ang iyong pangalan? Edad at tagasan po kayo dito sa Rizal Province?
1: Ako po si Janeline Cortez, 28 years old, taga Tanay, Rizal.
0: Paano niyo po nalaman itong ating produktong Marchoco?
1: Naririnig ko po ito sa radyo sa Kasangga at Kalusugan. At nakikita ko rin po siya sa grocery. Masarap siya. Sa aking panlasa, hindi naman siya ganun katamis. Kasi paborito ko ang chocolate, kaya gustong gusto ko ang Marchoco.
0: Sige po ma'am, ikwento niyo sa amin kung ano po yung magandang naranasan niyo sa pagkonsumo ng Marchoco.
1: Nakakaganda na po siya sa akin ng pagtulog ko. Dati po kasi nahihirapan ako matulog. Ngayon, pag nainom po ako noon, maayos na yung tulog ko, dire-diretso na. Kasi dati, hindi siya ganun kaano, mababaw lang. Pero nung nag-inom na ako ng Marchoco, na-effect agad siya, nakakaantok. Pero okay lang yun kasi maganda siya sa katawan ko, maganda ang reaction. At isa pa po sa naranasan ko sa pag-inom ng Marchoco ay yung ihi po ko ng ihi. Akala ko po noon ay masama ang epekto sa akin. Pero nalaman ko po na maganda pala ito sa akin. Kaya po pala ako ihi ng ihi kasi nilalabas na po nito ang mga toxins sa aking katawan. At tingin ko po dahil ito sa mga herbal ingredients ng Marchoco. Kaya talagang paniwala ako na magaling itong Marchoco para sa akin.
0: Sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng Marchoco, ma'am, ano po nais niyo pong sabihin sa kanila?
1: Sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng Marchoco, subukan niyo na rin po ito. Dahil sa akin po, naranasan ko na po ang kaginhawahan sa aking katawan sa pagkonsumo ko po nito. Kaya wala naman po mawawala kung hindi po kayo susubok. Magaling talaga itong Marchoco sa akin.
0: At nakapanayam nga po natin si kasanggang Janeline Cortez ng Tanay Rizal kung saan po ang ating kasanggang ito ay nakaranas ng kaginhawaan ng kanyang katawan sa pagkonsumo po ng ating produktong Marchoco 9-in-1+1 Drink Mix. At itong si kasanggang Janeline ay nagpatotoo dahil gusto din po niyang maranasan ng ating mga kasangga ang pagkonsumo ng Marchoco at maranasan din po nila yung magandang pangangatawan po sa pang-araw-araw.
2: Meron po tayong nakaistoryahan mga nanay at tatay. Ito po ay taga San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Siya po ay kumukonsumo ng ating Marchoco 9-in-1+1 chocolate drink. Ha? Ito po ay may naitulong po sa kanyang kalusugan. Ayon po dito kay Mr. Nestor Gutierrez. Hindi lang po kami masyadong nakapag-usap ng mahaba sapagkat unang-una hindi po namin makuha yung maayos na signal. Kaya may mga pahayag po naman dito kaya lamang hindi po ganun kahaba. Pero ang importante po dito ay naparating po niya yung kausayan po ng ating Marchoco kung paano po nakatulong sa kanya. Atin pong pakinggan si Tatay Nestor. Siya na po ang bahalang mag-istorya. Kahit hindi po naman ganun kahabaan, pero ang mahalaga po ay nakapagparating siya ng kanyang mensahe sa pamamagitan po naman ng pagtawag po niya sa atin. Kaya maraming salamat, Tatay Nestor Gonzalez. Ikaw na nga po ang magpakilala. Go ahead po.
3: Ako po si Nestor Gutierrez. Ang edad ko po ay 65. Taga San Antonio, Santa Cruz, Marinduque.
2: Tatay Nestor, ano po bang produkto ng JMAR Herbs Incorporated ang inyo pong iniinom?
3: Ako po umiinom ng Marchoco.
2: Paano naman po nakatulong sa inyo ang Marchoco?
3: Malaki ang natulong sa aking kalusugan. Lumingit po yung bukol, saka yung sa mukha po, yung sa sintro ng ilong po. Umupis po yun. Bumanda po yung aking kiranda sa Marchoco, yung sa tuhod, yung rayuma po.

0: ngayon. Maganda ngayon sa aking kap, karamdam, pati normal pati paghihi. Nagkapasalamat po ako sa marso ko at gumanda po yung aking karamdam at ay aking tuhod yung sa rayuma, sa kayong bukol po, sa kayong sa mata po, marso ko po ang umili sa akin.
1: Kailan pa po kayo umiinom ng marso ko, Tatay Nestor?
0: Siguro mga isang taon na lang. Isang taon po, tagal na po ako nabili niyan.
1: Isang taon na pong kumukonsumo si Tatay Nestor ng marso ko. Ano po? Kaya Tatay Nestor, mag-anyaya po kayo sa inyong mga kababayan sa bahagi ito ng Marinduque Province. At baka sakali po na matulungan din sila ng mga herbal extract nito pong ating Marcho Co 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Go ahead po.
0: Ako po lang ayan po sa ating mga kapitbahay. Sila ay bumili na ng Marcho Co at maganda po sa katawan at makirandam parang malakas, parang bumabata po. Bumili na po kayo ng Marcho Co.
1: Yan po mga kasangga ang simpleng pahayag ng ating kasanggang Nestor Gutierrez ng San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Ang mahalaga po sa lahat mga nanay at tatay, sila po ay nakapagpapahayag ng kahusayan po ng ating produkto mula po naman sa Jaymar Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Jaymar Marketing sa atin pong lugar. Maraming salamat po. At ako po naman ang inyong kasangga, si Kasanggang Injimar Camonyas.
2: Magbabalik ang kasangga at kalusugan kasama ang ating kasanggang si Injimar Camonyas.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Yung ating mga parents na talaga namang nahuhusayan sa mga produkto natin. At yan po na may totoong pinatunayan ng ating mga tagapakinig. Mga nagbibigay ng patotoo sa programang Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal. Gawin po nating reference yung mga patotoo, mga kasangga kong nakikinig. At yan po ay talaga namang napatunayan na po ang tagal na hani. Kaya nga po ang ating mga produkto sa merkado, sa mga pamilihan ay numero unong tinatangkilik ng ating mga parents, most especially sa ating mga taga Bicol region or mga Bicolano at Bicolana. Kaya marhay na aga po sa inyo at dagang salamat po sa inyong pagtitiwala at pagkonsumo ng dekalidad at mabibisang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Fornix Corporation. Hani? At pinamamahagi rin naman ng Jaymar Marketing dyan po sa ating lugar sa Kabikulan. Ano po? At talaga namang salamat, dagang salamat po sa inyo sapagkat sabi nga po nung kaibigan nating pari dyan sa inyong lugar ay nakausap ko po na talaga namang karapat dapat umano na tangkilikin ng mga taga Bicol region ang ating produkto sapagkat sadya namang mahusay. Hani? Kaya't ako po ay lubos pong nagpapasalamat sa mga taga Bicol region sapagkat yun pong ating Markapi Brown Rice, yung kaping tunay na may kasamang brown rice extract na hindi po pinaniniwalaan ng ibang announcer pero pinaniniwalaan po natin yan sapagkat based on our experience since tayo po ay kabataan pa ay yan na po talaga yung ating kinakape ang sinangag na bigas na tinutubigan tapos nilalagyan naman ng brown sugar. Hani? Tapos ipapainom po sa mga magdarasal o yung nagdadasal doon po sa ika-40 ng isang namayapa. Hani? So kaya lang siyempre kailangan paggagawa tayo ng produkto with brown rice or may bigas ay siyempre naman kailangan dadaan tayo sa Food and Drug Administration na bilang regulatory ng ganitong produkto na dapat ay rehistrado. So kung ang bigas ay sinangag mo ay hindi naman kailangan na iparehistro pa sa FDA sapagkat mga peres kong minamahal, very limited naman ang pagkonsumo natin kumbaga pansarili lamang. Unlike po kay Mark Coffee Brown Rice ay talaga namang ito po ay buong Pilipinas po ipinamamahagi kaya kailangan ng kaukulang pabilis mula po naman sa ating kawanihan or sa ating Bureau of Food and Drug Administration at dapat halal certified. Ano po? Kaya napakaswerte po natin mga parents kong minamahal lalo tingin sa bahang ito ng Kabikulan sapagkat yung ating produkto ay talaga namang hindi kayo nagkamali sa inyong piniling kape sapagkat unang-una po talaga namang iyan po ay masustansya, effective po yan at may puso po yan mga parents kong minamahal. Yan po ay talagang ipinagdarasal pa ng ating mga kasanggang relihiyosong mga nasa simbahan. Ano po? Kaya yan din po ang kanilang pangunahing kape at yan din po ang pangunahing kape ng ating mga taga Quezon Province. Ano po? Dito sa may bahagi rin ng Marinduque Province sa Mindoro, itong lugar ng Romblon at itong Palawan. Ano? So yan po ay talagang paboritong paborito ng ating mga magkakape. Wala na tayong magagawa sapagkat tunay po namang sadyang mahusay sapagkat tayo po mismo na nagsasalita ang pumoprotekta at tayo rin po yung umiinom bago po yan ilabas sa merkado. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa Kabisayaan, dito po sa Mindanao, dito sa Kalakhang Luzon, maraming salamat po. At kayo po ay sadyang kumukonsumo ng sikat na produktong Mark Cafe, Mark Choco at marami pang iba. Ano? So kaya mga kasangga nating nakikinig, alam nyo, kapag ang pinag-uusapan tungkol sa kape, ang Tatak Mark Cafe ang talagang hinahanap ng ating mga parents. Kung tayo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, bukod sa pagkakape natin ng mabisang kape at pag-inom ng mabisang Mark Choco, ay siyempre naman, lagi kong ipinapaalala ng ang pag-inom ng capsule o itong Mark Capsule sa umaga, pwede pong isang beses lamang pagkatapos nating kumain. Maganda po yung Mark Capsule, ha? At sobra pong nakatipid po tayo dyan. Sapagkat ang Mark Capsule ay 12 sangkap na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Kaya dapat mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. Sa bandang tanghali naman, ang may papayo po natin sapagkat kilala na po ninyo ang ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Tulad naman ng isang purong vitamin C, ang Mark C, vitamin C with zinc. Ha? May kasamang zinc siya. Ha? So yan po ay pwede nating tumarin sa tanghali pagkatapos po natin kumain para sa ating pagkilos. Kailangan po natin ng vitamin C na pangtulong para ma-recover po, maka-recover tayo sa ating mga panghihina. Ani, lalo na po yung mga nagpapagaling, yung pong talagang wala ng vitamin C sa katawan sapagkat alam naman natin ng vitamin C ay hindi nagagawa ng ating katawan kundi tayo po ay kukuha ng vitamin C dyan po naman sa mga prutas, sa mga masusustansyang gulay pero masyado pong limitado. May ginagawa po ang laboratory na vitamin C na kailangan po ng ating katawan para po sa ating pagpapalakas ng resistensya ng immune system. Malaking tulong po ang vitamin C. Magandang panlaban yan sa virus, magandang panlaban sa mga infection sapagkat napakagaling po sadya ng vitamin C weed zinc ang tatak ay Mark C, ha, mga parents kong minamahal. Then isa pa po sa bandang hapon na pwede po tayong tumamar naman ng isang special ding kapsula para sa kababaihan at kalalakihan na nagpapalusog ng prostate at nagpapalusog ng ovary. Nariyan po ang isa pa nating produkto na pwede nating matandaan, ang Mark Up Capsule Food Supplement. Dapat mag-Mark Up Capsule para always kang ready. Mga parents kong minamahal, yan, naglalaman po ito ng mga sangkap tulad ng horny goat extract, macaroot extract, so palmetto extract, itong Sungaria sinomorium extract at kasama naman ang tungkat ali. Yan pong mga herbs na yan ay napaka-bibisa para sa atin mga parents kong minamahal. Ang mga sangkap ng Mark Up Capsule ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating pangatawan at nakatutulong po ito mga parents kong minamahal para po sa mga taong mahilig tumaas ang presyon ng dugo. Malaki ang tulong para doon sa mga mahihina ang memorya. Yung pong mga gustong maging malakas ang buto, mayroon po tayong Mark Up Capsule, mga parents kong minamahal, ha. Marami pong natutulungan ng ating mga produkto kung sakali po ito yung ating kukonsumuhin. So, ang mahalaga sa lahat, mga parents kong minamahal, aprobado ng Food and Drug Administration ang ating mga produktong kapsula. Ani? Ulitin ko po ha, mga parents kong minamahal ha, huwag na kayong maghanapan ng sobrang paliwanag sapagkat unang-una, hindi po ilalabas sa merkado ito kung hindi makatutulong sa kalusugan natin upang maging malakas po tayo ang resistensya, maging malakas ang pangatawan at syempre naman paglakas ng immune system para maiwasan naman natin ang mga malalang karamdaman, mga parents ko ha. Tandaan po natin kung kaya po natin na magkonsumo ng kapsula sa umaga po, Mark Capsule Herbal Food Supplement, 12-in-1 po yan. Maraming mabibisang herbs yan. Then sa tanghali, purong vitamin C, Mark C Vitamin C with zinc and then Mark Up Capsule. Sa bandang hapon, pwede po tayong tumamar araw-araw niyan, mga parents kong minamahal. Huwag tayong magpawala niyan sapagkat maganda po yan sa ating paghahanap buhay, sa ating mga activities. Sigurado pong masigla po tayo sa pagkonsumo

Hello, mic test. Hello, mic test. Hay. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatala sa stress. Dahil heto na ang pinaka-astig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Master Chinito plugging cut 1. Hay. Mainit naman ang ulo mo. Ulit. Master Chinito cut 1. Hay. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakaastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika. Real talk at walang prenong saya at trend.

Master Chinito, cut one. Hay, mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress. Dahil, heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Kasama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito!

0: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
1: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark's Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark's Cafe Brown Rice, nagigla din ang aking pakiramdam.
0: Ang Mark's Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing! Igado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
6: J-Mar, todo panalo
5: at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
11: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
12: Saan? Sa radyo.
11: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
12: Medyo.
11: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: J-Mar, Tudo Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! For no Alaksan Extra.
9: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
10: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
11: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
10: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
12: Ang Mark C, ascorbic acid plus zinc,
13: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
8: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
7: Summit Natural Drinking Water.
9: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
10: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
11: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung markapsule, markapi, saka yung choco. Itinima ko mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
10: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
12: Ka! Kaya pa, Daniel!
13: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
14: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
14: ikaw ang liwanag sa dilim.
15: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
17: Kidney care time!
18: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Mga

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
6: Saan? Sa radyo.
5: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
0: This song is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
7: Song brought to you by Mark Cafe.
8: This is Friday's Best.

1FM 96.1, narito ang ating alasyeteng pagbabalita sa ating Balita 1. Inatasan na ni Justice Secretary Frederick Vida ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa na itinuturing ng pugante. Ayon kay Vida, ito'y alinsunod sa validity issued na warrant of arrest mula sa ICC. Binanggit din ng kalihim na wala si De La Rosa sa gusali ng Senado. Walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema at nananatiling epektibo ang warrant of arrest. Tumanggi naman si Vida na sagutin kung agad dadalhin sa ICC si De La Rosa dahil ito raw ay operational matters. And that is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 7. Good morning.

0: one.
1: You're only one.
0: You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
3: One FM.
0: You're only one.
1: We, One FM.
4: Good morning, everyone.
5: Okay.
4: Good music. Good vibe. Good news. One. Good morning.
6: Good morning.
4: Rise and shine, people.
6: It's Rico Mambo.
7: To wake your ass up.
8: You are listening to Friday's Best.
9: Friday's Best edition of One Good Morning here on 1FM 96.1 Tarlac. There you have it, a song requested over Hotline. That song coming from, kaya nga ba yan? Beanie, of course. Huwag muna tayong muwi. Mamaya-maya pa uuwi. Alapang alas 9. 7:32 all over the country. That is the correct time. Our program is being heard in Simulcast. Magandang umaga sa mga kawan ho natin dyan ho sa may 99.3 1FM Baler. Kumusta ho sa mga taga-Lucena? Narinig ho tayo dyan via 98.3 1FM. Sa mga taga-Legazpi, good morning. Sa mga taga 88.3 1FM Legazpi, ang mga listeners ho natin dyan sa may Palawan, nakikinig sa 95.1 1FM Palawan and 657 DWRN Naga. And my name is Rico on the morning spin dito sa 1FM 96.1 Tarlac. Good morning sa mga sugi ho natin, kina Mami Imelda, mga Batekson. Good morning sa may Paniki Tarlac. Happy listening, kina Mami Imelda. Magandang umaga rin ho kay Mami Ligaya Gomez ng Sitio Apalang, Barangay Armenia. And of course, kay Miss K ng Barangay Kare. Kay Riders sa Figueroa family, nakinig ho sila sa ating program. Lalong-lalo ho kina Mylene. We're gonna play that song later on, Mylene. Maraming salamat ho sa pagkikitutok sa ating program. Alright, got a public service announcement. A combat Aikido exhibition and demonstration dyan ho sa may Tarlac Medical Center happening this coming 29th of May, alas 9 ng umaga. Alright, so abang-abangan nyo ho yan sa mga kawan ho natin dyan sa may Tarlac Medical Center. Good morning! Ang Combat Aikido Exhibition and Demonstration will happen on the 29th of May dyan ho sa may Tarlac Medical Center, alas 9 ng umaga. We're saying hi, good morning sa mga naginigo sa ating programa, Garmido family ng Baras Baras. Thank you so much for tuning in. Lalo na ho kina Earl, thank you. Alright, uy, eto ha, sa mga nag-aabang dahil tututukan daw ng Pinay netter na si Alex Ayala ang pagsabak nito sa French Open na magsisimula ho itong linggo sa Paris, France. At may ilang araw pa ito para sumailalim sa pukpukang ensayo para masigurong handang-handa ito para sa naturang Grand Slam event. At pasok na ho sa main draw si Ayala sa French Open. Ayan, so a bit of info and sports balita sa ating programang Friday's Best on 1FM. We had to pause for a short break. We'll be playing a requested hit center from Sabrina Carpenter. That song called Taste. Alright, anong lasa? 7:35 in the morning.
10: This time check is brought to you by Liveride Pro.
11: May silima rin na?
10: May multivitamins pa?
11: Yan ang Liveride Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay?
11: Liver up na tayo
10: with Liveride Pro.
11: This time check is brought to you by
10: Plemex Forte Syrup and Capsule.
11: Maluwag ang paghinga,
10: tunaw ang plema.
11: Basta lagundi,
10: Plemex.
12: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
13: Pabili nga ito.
14: Patalag mahal naman. Ang 20 na lang.
13: Naman ito.
15: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Rexidol Forte.
17: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
10: Maluwag ang panghinga,
11: tunaw ang plema.
10: Basta lagundi,
11: Plemex.
10: This song is brought to you by
11: Liveride Pro.
10: May silima rin na?
11: May multivitamins pa?
10: Yan ang Liveride Pro.
11: Tulog sa pangangalagan ng atay?
10: Liver up na tayo
11: with Liveride Pro.
12: Song being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.

0: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
0: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Mga suki! Order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
10: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Ang healthy naman ng anak mo.
13: Naku, sakitin din yan.
12: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Selene Plus araw-araw.
15: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
8: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
7: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
12: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Pabili nga nito.
18: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
17: Ang nito.
19: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
20: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.